0: Samongo suksi una na na.
1: Samu, samongo ropo dolok lai kha. Hingga, oh, ang to tabuk nok mana na. Okula bazani nogota mahabino.
2: Wansuk tong kata
1: bo. Bo, wansuk tong kata. Hingga no, jokon da borok paye, borok rung saka kana na imani kawai kawai mali abina rung salong mani joto no. Kepele bayi nai ke sangja gay hehen cari hehe hehen cari hehe nogot suti langka. Suti ka hangkai no. Bihik zong tamung khasana phonani bupa. Tasasi lom se phaike abithi da tong bithi kosa sare ri phaike re. Nga ish kolong mana za khapu. O kopal nogot tong nahin phaimase. Bithi si sa di hin tong bukha tini khang nogot ma tong lang liya.
2: O kolong mana za tong hata nanan.
1: Kolong mana za tong bukha. Bithi si sa di hin tong bukha tini khang nogot ma tong liya. Mo bahai kaya yang o. Jaga o ma tong ya thanai. Ish tini khai ase.
2: Wana za tong hata.
1: Bono. Tui ni saka gai to phai ma se tabo khai ahai sing bu kha hengai no o ko ma ji no bithi ko sa bihi chare ri khai no ong khori ma phai bu ka bo
0: ish
3: kolom
2: kolom to nokar ma si bithi saka jama no
1: khosi ma ma ong khor chenai bele hengai no ish mo to ang bahai ke no kri tong na ni dekha ja tini khai tinin tini bo ta na kari ro ka bele ka thoriya bol phil nai nar thana sa Bukan kita naik tuk tong arah ya arah arah ya arah nok
2: nok naik tuk tong
1: hot nok naik tuk tong ka katurian arah tangba bo a katurian arah kay tanggai awai siapa yang tangkai nok ko kongrai nok logi chan kahenta karena di kongrai neng ani logi wa kisah tan himdi ang bo nono logi riwana hai di sini
2: Kongrai
1: be malai tu ni cebar. Kongrai be malai ke? Hai di sini. Nini puru bang suba nai, ani puru bunang suba di. Hengkai shoy to da, hengkai shoy to no. Hengkai shoy to hengkai nagin to.
2: Aw aw.
1: Kaisa.
2: Semai tanglay
1: mak. Semai. Abu no bung ni semai. Ulo kai no. Salai kongrai be salai juk ti kai tanglay ke. Hengkai kongrai asom sa. Ano bar. Sip jaka sip jaka puru kai bu kongo. Tanggai.
0: Kongrai nong wei di kata nana.
1: Sere, cakai tanggai habai di kata.
2: Habai di kata.
1: Bukorok sayang, sayang hingga kolomba bukorok kai pai di, nang tabo kai pai si di.
2: Bukorok kongrai kolom nari kata.
1: Kongrai kolom nari kata. Hingga yang kongrai kolom nari kai kolomba tanggai habai kai katuri ya. Lom nani sak pai kai, ebono besak motor jadi basang le lom kai. Abu hai ke besang motor, motor, engkau hangai du, kolom naikin apa abu buntai?
2: Oh katuria,
1: katuria, katuria. Wah sebanyak teka sepang sa kota mana bu pangno na hari tam payu wasan der, cari der, der, cari der filka. Aro kongrai botong mambulia, kolom botong mambulia. Mambulia hangai no. Borok hin lagi, naik di sengkono sebono sari malia, pay di seng tabuk tam kay nai, sengke tam kay norowo zukti mang lagi si nai.
2: Oh kula no bawang suki borok saya tong lagi kata.
1: Tabuk kaya korok sa, engkono ring bunai
2: tabuk. Kula kay borjan tang tu
1: yang. Kula kay tabuk, biregerong nara tang mani, aro bo tong mang bolia. Bok kay tang buka soina si nai aro.
2: Oh, hasina nai.
1: Soina si nai aro tang mani, abo bo. Tiri kong rukong soina si tonggo, si malang tonggo. Aku labo, arabo bo zaga maya, urabo zaga maya. Bobo tabuk zukting tonggo nate. Tabu mo.
0: Nana bobo dah doltum na nai tong kazani.
1: Bobo doltum nai ta.
2: Kongrai be kolom, borogaro tong mama iya gula tamu ka.
1: Kongrai be kolom, tabuk tong malia. Malia hangai tabuk ha bo, paybuka. Paybuka hangai, teisha kula ne arab paykya. Pay di. Neng bom tu jaga, wah sok pakai, seng bom tu jaga sok pakai. Pai di seng tabuk, kereng sawo neng seng kerham kaya milih laye, seng tabuk mah habla si nai. Hene hingkai na, kolom himpu. Neng kai, anak kibi thang macai, neng kai logi nai se kena ing thang kai. Ang kai shoto kai shoto sajung no tongku. Kula hingkai henta. Kula hingkai henta.
2: Ma kena tu kena, nana ni kering
0: kota. Aw, nana ni basop semua kena tu kota.
2: Hingkai,
1: abah nong nong mana kula be kolom ni cawan ni cai tunggu.
2: Aw,
1: tu. Ulo kai na, kula hingkai henta. Angkai cai jung bas cai jung tunggu. Nong kai.